0: tu mo e lima sa mala valu te si mala tasi fa mo.
1: O le si po po mo le usa mo.
2: Ala lo mi e fa e pi.
3: Then by now for the voice of Samoa.
2: Our next program will be in Samoan language.
1: Iba valu te si mala tasi fa mo. Tauia!
4: Here will not know for a while while Opa Kalanda Samoa e pi spena usitatia. Iti jol fa e pi la valu te si mala tasi fa mo. Opinatia joe lawa lana. Samoa.

Sa pinatatol kiwi sa man siya wapinan mulmuli ang tulpes ni mo anti anti aso e misa fu i siyo na halo i wapinan na ilipo na po mamele ya misa fu i teo i malilan to bang umalilan tulu ang foundation